0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu raro barkamu da wannan lokaci da kuma saduwa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Abdullahi Tanko Bala ke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na wannan lokaci. To bayan kun sha labaran duniya daga cikin rahoton da muke dauke da su, za ku ji cewa a yau ne ake fara gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, inda kungiyoyin kwallon kafa 48 za su fafata a fadin duniyar. A Najeriya, yayin da matsalolin tsaro da na siyasa ke kara yin kamari, wasu jigajigan masana sun ce kasar na bukatar sauyin gaggawa da nufin kaucewa barazanar fadawa cikin wani rudani. Kana za ku ji cewa kungiyoyin kare hakkin bil'adama da na kasa da kasa na nuna damuwa kan halin da bakin haure da yanci rani ke ciki a kasar Libya. Waɗannan da masu rahotannin za su zo muku bayan Khadija wato Amir Fa'i ta karanto mana labarin duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Rukunin farko na 'yan Najeriya sun dawo daga Afirka ta Kudu. Amurka ta harba makamai kan jirgi da ke ɗaukar mai daga Iran. Ministan tsaron Birtaniya ya yi murabus. Rukunin farko na 'yan Najeriya da aka kwaso daga Afirka ta Kudu sun isa birnin Lagos a safiyar wannan Alhamis bayan umarnin da gwamnati ta bayar na mayar da su sakamakon zanga-zangar adawa da bakin da ta rikide zuwa tashin hankali. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta ce jirgin da ya sauka a birnin Lagos ya dauko fasinjoji 262 tare da jami'ai uku. Tun daga watan Afrilu an shafe makonni ana gudanar da zanga-zangar kin jinin bakin haure a sassan Afirka ta Kudu, lamarin da ya kara haifar da takaddama kanin 'yan kasar da ma ma'aikata 'yan kasashen waje. Wasu 'yan kasar ta Afirka ta Kudu na zargin bakin haure da kwace musu guraben aiki, yayin da hukumomin kasar suka yi alawadai da zanga-zangar suna mai bayyana ta a matsayin nuna kyamar baki. Ministan harkokin wajen Najeriya Bianca Odumegu Ojukwu ta ce shugaban kasa Bola Tinubu ya bayar da umarnin kwaso 'yan Najeriya da ke ganin rayuwarsu na cikin hadari sakamakon ci gaba da zama a Afirka ta Kudu. Sojojin Amurka sun ce kai hari tare da hana wani jirgin dakon mai na uku na kasuwanci ci gaba da tafiya yayin da yake kokarin kaucewa takunkumi da Washington ta kakabawa tashoshin jiragen ruwan Iran. A wata sanarwa da rundunar sojin Amurka da ke kula da yankin gabas ta tsakiya wato CENTCOM ta fitar a yau, ta ce wannan shine jirgi na tara da aka dauki irin wannan mataki a kansa tun bayan fara aiwatar da takunkumin. Sanarwar ta ce jirgin mai suna Jalvir mai tutar kasar Guinea-Bissau yana kokarin jigilar danyen mai daga Iran ta yankin tekun Oman lokacin da sojojin Amurka suka tare shi saboda kin bin umarnin su. Har yanzu dai babu wani rahoto kan ko harin yayi sanadiyar jikkatawa ko ma kashe wasu daga cikin aikatan jirgin. Ministan tsaron Birtaniya John Healey ya yi murabus daga mukaminsa bayan samun sabani da Prime Minister Keir Starmer kan batun karin kudaden tsaro. A cikin wasikar murabus dinsa, Healey ya zargi Prime Minister da ma'aikatar kudi da kasa da wato da kasa samar da isassun kudade da ake bukata domin kare kasar a daidai wannan lokaci da ake fuskantar karuwar barazanar tsaro. Tun watanni da dama da suka wuce, ma'aikatan tsaro da kudi na Birtaniya ake tattaunawa kan yadda za a samar da karin kudaden da ake bukata domin bunkasa karfin soji, lamarin da ya janyo jinkirin fitar da sabon shirin zuba jari a bangaren tsaro. Lamarin na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da sauye-sauyen siyasa da tsaro a duniya tare da rage mayar da hankalin Amurka wajen kare kasashen Turai. Tukuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. A arewacin Ireland an kama mutane 16 a kwana na biyu na tashe-tashen hankula da suka biyo bayan wani mummunan harin daba da aka kai birnin Belfast. Ministan kula da arewacin Ireland a gwamnatin Birtaniya Hillary Benn ya ce jami'an 'yan sanda 12 sun jikkata yayin rikicin, inda ya alawadai da abin da ya kira ayyukan ta'addanci masu nasaba da wariyar launin fata. Masu zanga-zangar sun yi arangama da 'yan sanda tare da jefa wasu nau'ikan bama-bamai da duwatsu, yayin da wasu suka bankawa motoci da gine-gine wuta. Hukumomi sun zargi masu tsatsauran ra'ayin siyasa da rura rikicin ta kafafen sada zumunta bayan harin daba da ya haddasa tarzomar. Prime Minister Birtaniya Keir Starmer ya bayyana tashe-tashen hankulan a matsayin abin takaici kuma wanda ba za a amince da shi ba, yayin da iyalan wanda aka kai wa harin suka yi kira da a kwantar da hankali tare da kaucewa amfani da matsalar wajen haddasa rarrabuwar kawuna. A wani yunkuri na neman kawo ƙarshen yakin Ukraine, jakadun kasashen Burtaniya da Faransa da Jamus sun gana da mataimakin ministan harkokin wajen Rasha, Mikhail Galuzin a birnin Moscow. Ganawar ta zo ne kwanaki kaɗan bayan taron da shugabannin ƙasashen uku suka yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin London, inda suka nuna goyon baya ga buƙatar Kyiv na fara tattaunawa kai tsaye da Rasha domin kawo ƙarshen yakin da ya shafe sama da shekaru huɗu yana gudana. Sai dai Rasha ta ce ta shaida wa jakadun cewa manufofin kasashen su kan rikicin Ukraine suna ƙara ruruta yakin, tana mai zargin su da ƙoƙarin ci gaba da fada da Rasha ta hanyar amfani da kasashen Turai. A baya-bayan nan shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da tayin Zelensky na ganawar kai tsaye domin warware rikicin. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: Khadija Amir Fa'i ta fassara kuma ta karanta mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu na yau za ku ji cewa a Najeriya, yayin da matsalolin tsaro da na siyasa ke ƙara yin ƙamari a ƙasar, wasu jigajigan masana sun ce ƙasar na buƙatar sauyin gaggawa da nufin kaucewa barazanar faɗawa wani ruɗi, wato ruɗani. Kana za ku ji cewa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa na nuna damuwa kan halin da baƙin haure da ƴanci rani ke ciki a ƙasar Libya. Tamba za mu faro rahotannin da gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya. A yau alamun sake fara gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wanda ƙasashe uku da suka haɗa da Mexico da Amurka da kuma Canada ke ɗaukar baƙuncinsa. Mabota ƙwallon ƙafa a duniya za su shafe makonni shida suna kallon wasannin da za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa 48 a faɗin duniya. Wannan gasar dai ta cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta daban ce da ba taɓa ganin irinta ba, wadda ta haɗa rikicin siyasa da ƙasa da ƙasa da kuma tasirin gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump. Latifa Mustafa Jafar ta haɗa mana rahoto akan wannan batu.
3: A karo na uku a tarihi bayan 1970 da 1986, birnin Mexico City zai karɓi bakuncin wasan farko na cin kofin duniya daga cikin 104 da za a gudanar a wasa tsakanin Mexico da Afirka ta Kudu. Wannan yayi kama da wasan bude gasar cin kofin duniya ta 2010, ko da yake burin da FIFA ta Gianni Infantino ta sa gabana da yawa bayan da aka fadada gasar daga kasashe 32 zuwa 48. Za a yi wasanni a filayen wasa 16 a karon farko, wasu daga cikin su na kaiwa nisan kilomita 4000 daga Guadalajara zuwa Vancouver, daga Los Angeles zuwa Boston. Kusan tsawon makonni shida ma'abota ƙwallon ƙafa za su kwashe wajen kashe ƙwarƙwatar idanuwansu kan rawar da manyan taurari za su taka, tare da ganin ƙasashe da ba a taɓa gani ba kamar Cape Verde da Uzbekistan da Curaçao. Tsaro a Mexico ya kasance babban batu saboda barazanar da ƙungiyoyi da ke safarar miyagun ƙwayoyi ke yi bayan mutuwar madugunsu Nemesio Ozerguiara, lamarin da ya haifar da mummunan martani daga ƙungiyarsa. Don haka gwamnati ta tura jami'an tsaro 100,000 su sanya idanu kan wasanni 13 a Guadalajara da Monterrey da kuma Mexico City. Alfonso Brizano babban jami'in tsaro ne ya kuma ce,
4: tenemos garantizada la seguridad para el evento mundialista.
3: Akwai tabbacin cikakken tsaro yayin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ga al'umma. Babu wani yanki da aka yi watsi da shi. Kasar mu ba za ta yi wasa kan batun tsaro ba. A maimakon haka ma an tsaurara matakan tsaron ne. A yanzu haka an kawo jami'an tsaron kan iyakoki na ƙasa nan wajen.
4: Elementos de Guardia Nacional.
3: Argentina ƙarƙashin jagorancin Lionel Messi mai shekaru 38 da ke shiga kofin duniya a karo na shida na da burin ci gaba da rike kambun gasar da ke hannunta yanzu haka. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar Faransa ta Ousmane Dembélé da ya lashe kyautar Ballon d'Or za ta yi ƙoƙarin goge takaicinta da kunya da ta sha a Doha a shekara ta 2022 a wasan ƙarshe da Argentina. Su ma sauran manyan ƙasashe irin su Spaniya da Jamus da Brazil da Ingila da Portugal na da irin wannan babban burin. Ko da yake kowace gasar ƙwallon ƙafa ta duniya na fuskantar cikas, amma ba kasafai ake samun matsaloli da ba su da alaka da ta maula kamar wannan ba a yanayin da ake ciki na yakin gabas ta tsakiya. Amma sai a 'yan makonnin ƙarshe ne aka tabbatar da cewa Iran za ta iya buga wasanta a Los Angeles da Seattle. Sai dai ba a yadda ƙungiyar 'yan wasan Iran ɗin ta zauna a Amurka ba bayan kowane wasa. Tilas ne su koma Mexico inda sansaninsu yake. Shugaban kwamitin ko ta kwana kan gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniyar a fadar gwamnatin Amurka ta White House Andrew Giuliani ya yi ƙarin haske yana mai cewa,
5: Well, they're going to go back to after their game. They're going to go back to.
3: Bayan wasannin su za su koma sansanin su kamar yadda sauran kungiyoyi ke komawa nasu. Sannan da zarar an fitar da su a gasar, muna sa ran za su hada koma tsansu su bar kasar.
5: As soon as they're eliminated from the tournament, yes, they'll be expected to leave the country.
3: Ana ta baba game da cikar filayen kwallon kafa saboda tsawwala farashin tikiti da aka yi. Lamarin da ya haifar da fushi na ma'abota kwallon kafa waɗanda suka kai FIFA ƙara. Shugaba Donald Trump na Amerika shi ma yayi tsokaci, yana mai cewa ba zai iya biyan dala 1000 ba ko dan kallon kwallon da Amurka za ta fafata da Paraguay a ranar Juma'ar da ke tafi ba. Amma shugaban FIFA Gianni Infantino ya kare wannan farashin, yana mai cewa ya dace da girman bukata da ake da ita. Alkalin wasa Umar Artan na Somalia da aka nada a matsayin mafi iya alkalanci a nahiyar Afirka a 2025 an hana shi shiga Amurka duk da cewa an bashi visa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana cewa yana hulɗa da mutanen da ake zargi da kasancewa cikin kungiyoyin ta'addanci. Akan wannan batu ma Giuliani cewa yayi.
5: What I can tell you is that every single visa decision.
3: Abinda zan iya shaida muku shine duk wani mataki da aka dauka kan takardar izinin shiga kasa wato visa an yi ne saboda tsaron kasa. Ina tare da matsayar da aka dauka ta hana alkalin wasan shigowa. Babban birnin Mexico wato Mexico City da ke zaman guda cikin manyan biranen da za a buga wasannin na fuskantar zanga-zangar lumana tun tsawon kwanaki da yawa. Amma shugabar kasar Claudia Sheinbaum da ta yi alkawarin gudanar da bikin bude gasar lafiya ta danganta zanga-zangar da tsokanar fada. FIFA ta shirya bukukuwan bude gasar cin kofin duniya da kaɗe-kaɗe da raye-raye da waƙoƙi a Mexico City babban birnin kasar Mexico da Toronto na Canada da Los Angeles na Amurka da kuma lokacin hutun rabin lokaci a wasan ƙarshe na gasar cin kofin duniya bisa gudunmuwar mawaka kamar Madonna, BTS da Shakira. Gianni Infantino ya ce bukukuwan za su yi kama da Super Bowls a cikin makonni biyar inda ake tsammanin cewar mutane biliyan guda za su kalla daga akwatunan talabijin a gidajensu.
1: Dangai da Latifa Mustafa Jafar. A Najeriya yayin da ake kokarin neman mafita kan matsalolin tsaro da na siyasa, wasu jigajigan masana a kasar sun ce kasar na bukatar sauyin gaggawa da nufin kaucewa barazanar shiga wani rudu da yake da girman gaske. Daga Abuja, wakilinmu Ubala Musa ya aiko mana da wannan rahoton.
0: DW ra'ayin malamai.
6: Gasar neman cin kofin kwallon kafa ta duniya ta wannan shekara ta 2026 ta zo da bazata da kasashen Amurka, Mexico da kuma Canada suke daukan nauyi. Inda kasar Amurka ta hana wasu masu ruwa da tsaki akan harkokin wasannin visa na shiga kasar, inda hatta 'yan wasan kasar Iran suka yada zango a Mexico za su shiga kasar Amurka ne kawai su yi wasa su sake fitowa. Wannan abubuwa ne na ba kasafai ba da aka saba gani a wajen wasannin kwallon kafa a duniya. Shin waɗannan abubuwa da suke faruwa na wannan shekara ta 2026 a fagen kwallon kafa na duniya me zai haifar ga harkokin wasanni nan gaba?
1: Tumadala dangane da wato gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya, shirin mu na ra'ayin malamai zai mai da hankali ne akan wannan batu. Yanzu kuma za mu je ga ainihin rahotonmu na wato Najeriya dangane da kiran da masana suka yi cewar kasar na bukatar sauyin gaggawa domin kaucewa barazanar shiga wani rudani. Wakilinmu Ubala Musa daga Abuja ya kuma na da wannan rahoton.
7: Kama daga tsohon shugaban hukumar zabe ya zuwa mataimakin sakatare na Majalisar Dinkin Duniya. Da ma raguwa na jigajiga cikin gidan 'yan bakon tarayyar Najeriya dai. Abinda ke faruwa cikin kasar a halin yanzu na da tada hankalin da ke da girman gaske. Kuma a fadar Farfesar Attahiru Jega da kuma Ibrahim Nagambari da ma irinsu da dama, Najeriya ta nisa cikin rashin tsaro da murɗiya ta siyasa yanzu haka. 'Yan bakon sun zargi gwamnatin tarayyar da murɗa wuya na hukumomin yin zaɓe tare da jefa ɗaukaki na ɓangaren yin doka a cikin aljihunsu. Jarin zargin da ke zama irinsu mafi girma cikin kasar a bangare na masu kallo daga nesa na ɗauka tankali a tarayyar Najeriya a halin yanzu. Hajiya Inna Cirumade na zaman jigo a cikin jam'iyyar PDP ta adawa da kuma ta ce abin da ke cikin kasar a halin yanzu ba shi kama da tsarin irin demokuraɗiyyar daure.
8: Da wanda suke da shi da wanda ba su da shi ba wanda ke jin daɗin halin da ake ciki yanzu. Yanzu ƙasashen waje, ƙasashen Turawa suna yin demokuraɗiyyar ai jama'a suke kawo su. Za ka ga ko a Ingila idan mutanen ƙasan ba su so sai su kori prime minister. Muna gani abin da ke faruwa a Amerika. To amma a Najeriya a ce wani wai ba za a bar wasu jam'iyyu su zauna su faɗi ra'ayinsu ba. to wannan ba shine demokradiya ba.
7: Demokradiya ta waje ko kuma sauran cikin gida. Duk da cewa dai daukacin marubuta ta sanarwar ba sa taka rawar cikin siyasa ta kasar. Kalamai da kila ma tunanin nasu ya bata cikin gidan APC yar mulki. Dr. Umar Tanko dai na jagoranta wata kungiya ta neman zarcewa ta shugaban kasar bisa mulki. Kuma ya ce jigar da makaraban sa ba su da bakin magana a cikin abin da ke faruwa a tarayyar Najeriya yanzu haka.
9: Shi Professor Jiga da yake maganar harkar tsaro lokacin sa ne aka yi zabe na 2011 da kuma na 2015 wanda lokacin yanda yanayin tsaro yake a Najeriya kowa yake tarin cewa irin wannan abin shine zai kawo ƙarshen Najeriya. Duk da haka aka yi zabe kuma mutanen Najeriya suka sauya wannan gwamnati suka kawo gwamnatin APC. Saboda haka ba na jin shi zai dace ce duk wannan harkar tsaro ita ta kawo ƙarshen Najeriya ko kuma ya rusa komai. Karkamanta ko shugaban ƙasa shi Alhaji Gare Muhammadu Buhari ɗan katsina ne amma ya shekara 8 yana mulki har ya hau har ya sauka akwai ƙananan hukumomi wajen guda 10 a katsina da 'yan bandi suke shi kuma yanzu shugaban ƙasa shekara 3 ne.
7: Adalci cikin batun rashin tsaro ko kuma rikici na siyasa da girman gaske kace da cin yana ƙara sama a lokacin da siyasar tarayyar Najeriya take da zafi kuma annobacin hanci a maimakon batun lokaci ne ke jagorancin rikicin rashin tsaro da ke a tarayyar Najeriya a halin yanzu a tunanin Dr. Faruk Bibi Faruk da kace cikin batun mulki na kasar.
10: Duk wani wanda yake wani takama da abin da ya shafi Najeriya in kai musu jama'u babu amana babu adalci babu san ƙasa a cikin al'amarinsu wawa su kawai ake so a yi a dumbuza a rinka takamancewa an iya kwasan kayan jama'a idan ƙasa ta kai wannan to irin abubuwan da suke nan da nan ana iya maganin su a wasu wuraren suna wahala a maganin su a wannan ƙasa.
7: Yan kwanaki da kilautan da ke tafa da yana shirin yanke hukunci bisa hasashen na ƙwararru da kila ma tasirinsa bisa makomatin siyasa da kila watsaro a tarayyar Najeriya a nan gaba. Ubalan Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To Najeriyar sana a hankali cigaban zamani na tuna cigaban zamani na sa kafafen yada labarai na yin ƙaura daga rediyo zuwa kafafen sada zumunta. Sai dai hakan na shafar mazauna karkara kasancewar akasari sun fi amfani ne da rediyo maimakon kafafen sada zumunta. Wakiliyarmu a Jigawa Zainab Sha'abar Baringim ta duba mana wannan batu a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
11: Ye kuwa garmaho da majiki su ne hanyoyi da aka fi sani a da wanda ake sanar da saƙo ga mutanen karkara. Sana'a hankali yanayi ya canza lokaci ya shuɗe isa da saƙo ya bullo ta hanyar rediyo. Sabon ƙarni na amfani da kafafen yaɗa labarai na sada zumunta da kuma digital ya kawo sauyi musamman ma tasirin rediyo a yankunan karkara. Profesa Umar Fati masani ne ƙwararre akan harkar yaɗa labarai da kuma koyar da yaɗa labaran wanda ke Jami'ar Bayero ta Kano ya bayyana min irin sauye-sauyen da aka samu da kuma tasirin rediyo a yankunan na karkara.
12: Fasaha ne ta so da abun digital broadcasting amma gaskiyar magana ita ce yanzu waɗannan rediyoyin sun ƙaru sun ƙara inganci kuma sun fi nisa idan suka bi ta internet. Sai dai su mutanen ƙauye inda ba su da lantarki kuma ba su amfani da manyan wayoyi sai ga yawanci yanzu sai dai su tsaya a FM.
11: Da su masu sauraron rediyon kuwa na tuntuɓi Aisha wadda take a gandun Mazare jihar Jigawa tarayyar Najeriya wani irin tasirin rediyo ya yi a yankinsu ko kuma a gare ta.
13: Ana faɗakar da mu kamar tarbiyyar ƴaƴayen da zamu ji da su in zaɓe ya zo ga lokacin da za a yi muke jin labarin waye gwamna waye shugaban ƙasa. Wani son muna jin labaran Doto Bala a rediyo Frida. Na fi amfani ma da rediyo ta waya. Ita nake amfani da ita rediyo irin ta da ta murɗa ai yanzu ta kauta zama ƙauyanci.
11: Ahmad matashi ne kuma ɗan makaranta wanda ke zaune a yankunan na karkara.
14: Yanzu mafi akasari za ki ga rediyon a waya ake ji. Ba kamar da ba da za ka kunna rediyo mai signal ka buɗe ka kamo tashoshin da kake so. Kuma yanzu caji ma matsala ne. To wannan ba karamin dakile jin rediyo ba karkara. Idan da kana jin rediyo ta awa 10 awa 15 yanzu bai fi ka ji ta awa 2 awa 3 ba. To kinga kenan akwai wasu shirin da za su wuce ka ba tare da ka ji su ba.
11: Ladidi wadda aka fi sani da Ladidin ɗan sanda a takur take a jihar Jigawa tarayyar Najeriya suna iya kokarinsu domin tabbatar da sun saurari radio a kowane lokaci. Ta nan ne kawai suke sanin halin da kasar su take ciki.
15: Me saboda kinga yanzu kaman mu da ba makaranta muke zuwa ba, radio kaman shine makarantar mu. Kin ga wani abin idan zaka ji a bakin mutane zaka ji shi ba gaskiyar magana bane. Amma shi radio duk abin da kaji a cikin sa ba ƙarya.
11: Ƙarshen rahoton kenan. Zainab Sha'ibu Rabaringe, DW Hausa, daga Jigawa a Najeriya.
1: Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa na nuna matuƙar damuwa kan halin da bakin haure da kuma ƴanci rani ke ciki a ƙasar Libya. Sakamakon yadda fatautin sassan ɗan adam ke bunƙasa a ƙasar da kuma yadda ƙungiyar asiri da na fasakawar mutane ke cin karensu ba babbaka. Mahmud Yahaya Azare ya kuma da wannan rahoton.
16: Wani sabon bincike da aka fitar a wannan makon na nuni da cewa fataucin sassan jikin bil'adama a Libya ya zama wata sabuwar sana'a da kungiyoyin asiri da masu fasakwarin bil'adama ke hada karfi da karfe don gudanar da ita yadda suke samun kazamar riba. Lamarin da ke zama wani babban kalubale da ke bukatar haɗin gwiwar kasashen duniya don cetar rayukan dubu da bata mutanen da ba su san hawa ko sauka ba. Kungiyar binciken kwakwaftar think tank da ke kasar Burtaniya ta sanar da cewa hatsarin da masu hankorin zuwa Turai ta barauniyar hanya ke fuskanta a Libya na yiwuwar fadawa hannun masu fatauci da sassan jikinsu musamman koda ya dara nesa ba kusa ba irin hatsarin da suke fuskanta a igiyar ruwan teku. Thomas Lada shi ne kakakin wannan kungiyar wacce ta ce ta gano a binciken nata cikin tsukin shekaru biyu da suka gabata. Kimanin bakin haure 300 ne da ke tsare a hannun gungun kungiyoyin masu tafka ayyukan ta'asa a ƙasar ta Libya aka yi wa fitar cire ƙoda bayan da danginsa suka kasa biyan kuɗin fansar su.
17: Dream of a better life turned into a living hell on the
16: ya ce a madadin cimma burinsu na samun rayuwa ta gari sun tsinci kansu cikin rayuwa da tsananin azaba. Wannan shine halin da waɗannan bayin Allahn ki ciki waɗanda aka cire wa ƙoda ƙarfi da yaji waɗanda a yanzu haka suke zaune cikin fargaba a ƙasar ta Libya ta yiwuwar a sake cire musu sauran gaban jikin nasu kafin jami'an tsaron gwamnatin ta Libya da ke samun amincewa na Majalisar Ɗinkin Duniya su ƴanta su. Yusuf Warfali ɗaya ne daga cikin ma'aikata a tawagar ta binciken ƙwaƙwaf ɗin ya kuma bayyana cewa galibin waɗanda aka cire wa ƙodar 'yan nahiyar Afirka ne. Hakan kuma bai nasa nasaba da camfin da ake da shi kan cewa gabansu sun fi inganci.
17: They are from several African countries and they say
16: yace yawancin waɗanda ake cirewa kodar 'yan nahiyar Afirka ne. Hakan kuma ba su kula ta musamman kafin a yi musu fiɗa don cire kodar a hannun bara gurbin likitoci ko likitocin boge da ke musu tiyata cikin mawuyacin hali. Galibin waɗanda muka gana da su ɗin bayan an ƴanta su sun bayyana mana cewa sun gwammace sau dubu da zaman su a ƙasashensu duk da yaƙe-yaƙe da talauci da rashin aikin da suke fuskanta a cikinsu.
17: And unemployment in their countries.
16: Mahmud Yahaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
1: To da wannan rahoto ne kuma muka kawo ƙarshen rahoton da muke ɗauke da su a shirin namu na wannan lokaci.

0: Kana tare da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn.
1: DW Duniya mai yayi.
0: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a cikin shirin Duniya.

0: A cewar manazarta, kafewa akan cewa jagora shike da wuka yake da nama, kuma da yaso haka za a yi, da ya haifar da kwankwasan matsala a tafiyarsa.
1: Misali, sanda suka bar jam'iyyar NNPP suka tafi ADC, wasu ba su bi shi ba. Haka kuma yanzu da ya koma NDC ma wasu ba su bi shi ba. To kuma koda wa'anda suka bi shi jam'iyyar NDC din ma idan dai har ya sauke wasu ya dora wasu, to wa'annan shi ma zai sake samun wato zaizayewar wasu magoya bayan nasa.
0: Wasu majiyoyi a cikin jam'iyyar na cewa tsohon gwamna na Kano na shawarwarin ficewa daga cikin jam'iyyar idan ba mai da 'yan takarar da aka zara sunayensu a cikin jadawalin na asali ba. To ko hakan na iya yin tasiri, kuma menene makomar siyasar kwankwaso idan hakan ta kasance? Farfesa Kamil Sanfage ya yi bayani da cewa
1: ya sake fita daga jam'iyyar NDC zai ƙara tabbatarwa wato masu ƙin goyon bayansa cewa yanzu ba siyasar aƙida yake ba, ba siyasar jama'a yake ba, kawai siyasar biyan buƙatar kansa. A ce cikin ƙasa da watanni shida ya canza jam'iyyu a har so uku, yanzu in har ya fita wannan ya tafi ta huɗu kenan. To kaga wannan zai sa mutane da yawa a mabiya bayansa da ma kuma da ba ma magoya bayansa ba su dinga ganin cewa wannan canje-canje duk domin biyan buƙatar kai ne ake canza sheka daga nan zuwa can.
0: Wannan lamari dai ya haifar da damuwa a game da haɗin kan 'yan adawa na tunkarar zaben da ke tafe. Kamar da manazarta al'amuran siyasa ke cewa, ficewar kwankwaso na iya kasar ƙarfin jam'iyyar a Kano da ma arewacin Najeriya baki ɗaya. Sai dai kuma ga wasu masana ba lallai bane hakan yayi tasiri. Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin siyasa da diplomasiyar ƙasa da ƙasa, ya yi tsokaci.
2: Dama gaskiya da yawa masu sharhi ko manazarta akan yadda siyasa take a arewa da ƙasar sun san cewa haɗuwar kwankwaso da Peter Obi ba zai canza komai ba. Tasirin da zai yi kawai shi ne a ƙasashen kudu maso gabas inda ƙabilar Ibo suke. Ila kamar yadda suka goyi bayan shi a shekaru uku da wani abu da suka wuce, wannan shekara mai zuwa ma su ƙara yin haka. Wannan kuma zai ƙara zama na ƙasu ma jam'iyyar da take mulki idan ya kasance sauran jam'iyyun adawa sun yi ƙoƙari a wasu yankuna na ƙasa. Amma dai kwankwaso alaƙar shi da ko kuma haɗewarsa da Peter Obi ba zai wani tasiri a arewacin Najeriya ba, musamman kudu maso arewa maso yamma da arewa maso gabas. A wasu jihohi na arewa ta tsakiya ana iya samun jihohi ɗaya biyu waɗanda zai iya yin tasiri, ko kila babban birnin tarayya. Shi ma kuma saboda kasancewar birnin tarayya ɗin yana arewa ne, amma waɗanda suka fi zama a wurin kuma suka mamaye wurin mutanen da suka fito daga kudancin ƙasa, musamman kuma daga ɓangaren Peter Obi da sauransu.
0: To ma farfesa, irin yadda ake ganin tarukan siyasa na kwankwaso da ɗimbin magoya baya, baka jin cewa ina iya gagarumin tasiri?
2: Ai, shi wannan taro duk wanda ya san irin yanayin farfaganda irin na tsarin kwankwasiyya, wannan ba wani abin mamaki ba ne ba. Ko a lokacin shekara ta 2019 ta 2023 duk an yi irin wannan, kuma kowa ya ga abin da ya faru shekara ta 2023. Kaga baya ga Kano ba inda yake, ba inda ya samu ko kashi 25, babu jiha ɗaya a arewa maso yamma da ya samu ko kashi 20 ma bai samu ba, ballantana kashi 25. Saboda haka ina ganin tatsiniyar gizo ba za ta wuce na ƙoƙi ba. Yanda yake da kurjini a waɗanda suke kallon shi a matsayin gwarzonsu, yana nan. Waɗanda kuma suka dawo daga rake, su kuma sun daga rakiyarsa sun ƙaru, kuma tasirin da ya a shekara ta 2023 zai wahala ya yi shi a baɗi, ba wai don saboda ana goyon bayan shugabancin ƙasa a yanzu ba, a'a, saboda akwai wasu 'yan takara. In dai akwai 'yan takara irin su Alhaji Atiku Abubakar sun fito, to gaskiya tasirin shi zai zama ragagge ne. Tasirin kawai zai tsaya ne a inda ya fi wayo a jiharsa.
0: A fagen siyasa a Kano, 'yan kwankwasiyya na ganin kwankwaso a matsayin mai aƙida irin ta Malam Aminu Kano na ƙaunar talakawa. Ta koya masana ke kallon wannan tafarki?
2: Gaskiya ba abin da ya haɗa siyasar Malam Aminu Kano da siyasar

0: kwankwaso, saboda siyasar malam mu mun gada yi war malam Aminu Kano. Yau duk wanda yake so ya je ga gidansa a nan gida na Man Baiya wanda Jami'ar Bayero take amfani da shi cibiyar bincike, kowa zai iya zuwa ya je ya gani. A dan abin da muka karanta na ɗaliban harkokin siyasa da kuma dangantakar ƙasa da ƙasa, shi malam Aminu Kano ba a san shi da fifita kowa ba, bai fifita wani na jikin shi ba, bai fifita surukan shi ba, bai fifita kannan shi ba, ko kuma waɗanda suke da alaƙa da shi ta jini. Amma shi siyasar kwankwaso a yanzu haka ban san kafin ɓaɗewarsu da shi gwamnan jihar Kano, ai akwai ɗansa da ya haifa a cikin kwamishinoni, saboda ka ko ta nan ma kaga ba su daidai da kwankwaso ba.
1: Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa da diflomasiyyar ƙasa da ƙasa, kuma malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya.

0: Wannan lamari dai ya tabbatar da gagarumin sauyin taku gabanin zabe wanda ya hada jigajigan ƴan siyasa biyu Peter Obi da Kwankwaso dake da dimbin magoya baya karkashin inuwa guda a matsayin shugaba da mataimaki wadanda za su jagoranci NDC a zaben 2027. Kawai yanzu dai Kwankwaso ko shugabancin jam'iyyar na ƙasa babu wanda yake open a hukumance game da barazana cewa wai Kwankwaso suna iya barin jam'iyyar. To masauraro anan zamu dakata sai a shirye na gaba idan Allah ya kai mu. Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. To madalla ana dai tare da shirye-shiryen sashen Hausa na DW dake zuwa muku daga nan birnin Bonn.
1: DW taba kalashi.
2: Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannun mu da kasancewa da ku cikin wani sabon shirin tabaka lashe al'adar zamantakewar jama'a a wasu yankunan jihar Plateau ta bambanta da shauran wurare a Najeriya inda kristoci ke zama a yankunan su daban-daban yayin da al'ummar musulmi ke zama a angwannin su ba tare da amincewa su zamanto makwabtan juna ba to amma kuma dukkanin su kan hadu ko dai a kasuwanni ko cikin motar fasinja ko a wurare na bikin aure ko ma dai su haɗe a waje guda yayin da ake tarurruka irin na siyasa. Shirin tabaka lashe a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da al'adar zamantakewar jama'a a wasu biranen jihar Plateau. Ku biyo mu cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida Akurgui.

0: To madalla, jihar Plateau ta kasance tattare da kabilu da ma yarurruka fiye da 50 waɗanda ke zama a tsakanin yankunan jihar ta Plateau 17. Kabilun jihar Plateau na zama ne tare da shauran kabilu da suka fito daga wasu yankunan Najeriya da ma ƙasashen ƙetare. A shekarun baya, al'adar zamantakewar al'umma a Plateau ta zamanto mai ban sha'awa ga kowa sakamakon yadda baki da 'yan ƙasa ke zaman 'yan uwantaka da juna. Don haka ne ma ake wa jihar ta Plateau kirari jihar zaman lafiya da maraba da baki. Sai dai kuma tun bayan tashe-tashen hankula da suka auku shekarar 2001, jihar ta Plateau ta saki hanyar zaman lafiya. Zaka tarar 'yan kabila guda ba sa zaman tare da juna a sakamakon bambancin addini. Mr. Danjuma Namannuhu, wani dan hasalin jihar Plateau ne daga kabilar Magavul, ya yi karin bayani yana cewa:
1: Da Anyamarai da Hausawa da Fulani da kuma su Birom da kowa da kowa, duk yaruka na Plateau na duk da suna nan. So da muna hade ne kawai.
0: Kai Krista ne, kana da 'yan uwa musulmai?
1: Ina da su sosai.
0: To ya zama yake kasancewa tsakaninku?
1: Ai jefi-jefi, ba mu a yarda da juna duk ko da yake yanwaninmu. Don kana gan kaman wannan zai biya cuce ka wani wuri, shi ma zai gan kaman wannan ba addininmu ba ne, amma yare ɗaya ne. So yanzu mun fara jawo su shiga cikinmu, don mun sun gane abin da muke yi su ma su je su ya inda suke.
0: Ka ce kun fara jawo su, kamun ƙarin bayani.
1: Mun fara, ka ga muna iri haduwa na yare-yare-yare dinnan. Da abin nan ya faru sai sun ware, sun ce wai sun shiga cikin mutanensa. Mutanenmu ma sun ware, su ma sun shiga, sai sun bi sun bar mu da wannan haduwan, ba mu hada tare da su. But amma yanzu mun fara jawo hankalin su zo mu hada kai tare, mu yi kome da kome a tare. Kaga mun hada ka, zaman lafiya na dadin zai iya dawowa.
0: Tun dai bayan tashe-tashen hankula na shekarar 2001 har zuwa wannan lokaci, al'amura ba su koma kamar da suka saba ba a jihar ta Plateau, musamman ma a wasu yankunan jihar, inda dangantaka ta yi tsami a tsakanin baki da ke zama a jihar da 'yan ƙasa, tare ma da kabilun jihar ta Plateau da suka kasance 'yan uwan juna ne da ke da bambancin addini. Malama Hafsa Suleiman, wata 'yar hasalin jihar Plateau, ce musulma.
2: Da muke zaune ga gidan Krista, ga gidan musulmi, sai ka ga gida da duk an haɗu ana zaune. To amma yanzu da abu ya zama doya da manja, in ka ce ka dauke yarka ka ba Krista, ba zai yiwu ba. Krista kuma ya ce zai dauke ɗansu ya ba musulmi, ba zai yiwu ba. Kuma yanzu da garin ya zama haka din, ka ga ma zama ma kowa abin sauro ne.
0: Amma yanzu gashi an fara samun zaman lafiya da musulmin da kristan sun fara zuwa angonin juna, kenan za ki iya zuwa angon krista, krista zai iya zuwa angon ki, yan uwanki kuma za su iya zuwa matsayin su na krista su zo gidanki.
2: Sosai, in dai an samu zaman lafiya haka, yan uwana suna zuwa gidana, ni ma ina zuwa gidajensu in fita lafiya. Zan je unguwa krista ma ina je da hijabi na, ma ba ma gele ba ma, ina sa hijabi na har kasa, kuma ina gidana lafiya.
0: A wasu manyan biranen jihar Plateau kamar Jos da Bukur, zamantakewa ta kasance mai ban sha'awa a shekarun baya, inda musulmi ke alfahari da makwabcinsa krista, kana krista kan yi alfahari da makwabcinsa musulmi, inda ya kai ga wasu lokutan iyaye kan hada 'ya'yansa aure ba tare da la'akari da addini ko kabila ba. Na zanta da wani dattijo krista wanda ya nemi in saka ya sunansa, ya shaida min cewar ya aurar da 'yar ɗan uwansa ga wani matashi musulmi wanda kuma shi amini ne ga mahaifin yaron. To kowa su hanyoyi aka bi wajen neman auren a wancan lokaci?
3: Lokacin da an zo magana aurenta, aka gaya mana cewa za su zo gidanmu, kuma sun zo, mun karbe su hannu biyu, muka yi magana, muka salme su, suka ba da rana za su zo su kawo sadaki tunda mun yarda, kuma haka ya zo ya faru. Gashi yanzu sun samu yaya, yaran nan in sun gan mu suna karbe mu da murna cewa mun iyaye su.
0: To ya kuka ga zaman aurensu ku a matsayinku na iyayenta?
3: Amma sai mu krista, ko rana ɗaya ba ta taɓa kawo mana damuwa cewa mai gidan ya jike ta, mai gidan ma in ya gan mu ma yana mana alheri yadda ya kamata. Amma sai mu saraka shi, to da ya ce talaka mana ga damuwa kaza kaza, ana mata duka, an sake ta kamar ana yin, to gaskiya mu ma zamu ce to ai kina kin jikin kawo wanda zai baki wahala. Da son samu mu ma krista, in mun zo mu ma muna so yar bahaushiya ko bafletan nan, mu ma muna son ta, su ma iyayensu su ma su bamu.
0: To ko shin ya zamantakewa ta kasance ne tsakanin al'ummar musulmi Hausawa da kabilun jihar Plateau? Usman Abubakar wani bahaushe ne musulmi.
4: To daɗin gaskiya, akwai zaman lafiya, akwai lura da juna, akwai kare haƙƙin juna. Kana zaune da wanda ba addinin ku ɗaya ba, amma akwai riƙon amana, akwai yadda sai kaga wanda ba musulmi ba ya dauki ƴaƴan shi ya ba mu musulmi ajiya ya tafi wajen aiki ko ya je asibiti ko ya je makaranta ko kaga shi ma musulmi ya dauki ƴaƴan shi ya bayar ajiya kuma ya je ya dawo kazo in kazo ma zaka tambaye yaran ma kace kun ci abinci zasu ce eh maman wani ta ba mu abin wanda irin wannan zaman lafiyan da zaka tafi primary school zaka ga aji ɗaya musulmi da krista benci ɗaya ai komai tare amma yanzu sai ya kasance wai wannan angon musulmi daban can angon krista daban ya kasance yanzu in kaga an hadu an gwamutsu a waje ɗaya to in ma asibiti ko kasuwa makarantun ma dai dai gurare ne zaka je kaga an hada musulmai da krista a cikin makaranta daban-daban ne wannan nasu daban wancan nasu daban wanda kuskure ne wannan ba alheri bane
0: zuwa wannan lokaci ma dai kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da shugabannin addini sun dukufa aikin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da juna ba tare da bambancin addini ko kabila ba a cewar Reverend Father Blaise Agom
5: wannan abu ya shafe mu ne duka kuma abun bakin ciki ne wani lokuta za a samu shugabannin addini sukan ƙara huhura wutan ta gurin kalaman da suka yi saboda haka wannan damuwa ne da ya shafe mu duka a matsayin ƴan Najeriya ba maganan ko musulunci ko krista ba amma maganan krista da musulmi musamman shugabanni mun dade muna aiki tare mun hada kai muna kokari muna maganganu muna kuma gargadi kuma muna addu'o'i tare amma akwai wa'anda ba sa so wa'anda suna so su ga mun rabu tsakanin yare da maganan addini saboda haka ya kamata krista da musulmi yadda ba muka saba mu ci gaba domin muryar mu fi na wa'anda ba su son mu da zaman lafiya
0: wasu mazauna birnin Jos da kewaye da nazanta da su sun yi fatar cewa nan gaba al'ummomi da ke zaman doya da manja a halin yanzu za su koma zaman tare kamar yadda suka saba a shekarun baya to koya zaman takewa ya kamata da kasance a tsakanin mabiya addinai Sheikh Nasiru Al-Falaki malamin addinin musulunci ne ya yi karin bayani
2: zamantakewa da Allah ya halicci halitta gabaki daya ya halicce ta ne dan ta cudadde ne ya tsakanin juna sashi ya taimaki sashi al'adar zamantakewa musulmi da wanda ba musulmi ba a matsayin bayan Allah ko kuma halitta musulmi addinin sa ya hana shi cutar da wanda ba musulmi ba saboda haka zamantakewa cikin kyakkyawan mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba Allah shine ya ce ai duk abin da zai cuce shi kar kai duk abin da zai ji yayi farin ciki kai
0: har zuwa wannan lokaci dai akwai wasu yankunan Plato kamar Wasai Kanam Shandam Kompan da ma wasu yankunan da ake zaman tare tsakanin musulmi da krista da ma sauran kabilu da ke yankunan kada haka kungiyoyi na jama'a ma zaman kansu tare da malaman addinai ya ci gaba da jan hankulan al'umma wajen ganin sun koma zama kamar yadda aka saba a shekarun baya

0: To jama'a, da aka shirin taba kalashe na wannan mako ya kammala. Amma da dan abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni da na gabatar Abdullahi mai da kurgui. Ke mana fatan alkhairi. Mu kasance lafiya.
1: To masararo ana da tare da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn. Yanzu kuma lokaci ne na wato sekun masu raro wanda Aliyu Abdullahi Imam zai gabatar.
2: DW wasiqun masu sauraro.
3: Masu sauraro, barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasiqun masu sauraro daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ke tare da ku cikin shirin na wannan rana.

0: Tuba Sauro Kadida Sha'afa ana tare da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga nan birnin Bonn.
1: DW Abu namu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abu namu da ke nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara har ma da zamantakewar iyali. Sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku. Shirin na wannan makon zai yi duba ne akan hakikanin mace. Da kyau da kwarin gwiwa da kuma matsin lamba da take fuskanta a kulli yaumin. A sassa daban-daban na yammacin Afrika, Najeriya ga misali mata kan yi abubuwa da dama domin sauya kalar fatarsu daga baka zuwa fara, wato skin bleaching a turance. Matan kan kashe makudan kudade wajen siyan mayuka ko sabulai ko allurai domin fatarsu ta yi haske. Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya wato WHO ya yi nuni da cewa kashi 75 zuwa 77 na matan Najeriya na sauya kalar fatansu. Yayin da wani bincike kuma ya nuna cewa 'yan Najeriya a nahiyar Afrika suka fi amfani da kayan shafe-shafe. Yawanci akan fi mayar da hankali ne akan illar da ke tattare da sauya launin fata. Sai dai a yau za mu duba shin me yasa wasu bakaken mata ba sa alfahari da launin fatarsu, me kuma ke ingiza su zuwa kona fatarsu. Sadiya matashiya ce 'yar Najeriya da ta ce ba ta sha'awar yin bleaching, sai dai ta bayyana wasu dalilai da take ganin yake sanya mata yin bleaching.
2: Tun da gaskiya dalilin da yasa ni bleaching bai ban sha'awa, saboda na son zauna da Allah ya halicce ni, sannan kuma yana da matsala sosai duk da yake wasu kila suna yin shi ba su ainihin matsalolin shi ba. Wasu mahoraren ne amma kuma za su kara da bleaching, za su kara da mai, za ka ga sun kara haske, suna son su yi to su dai ga sunan kawai to kila ko don su burge maza ne ko to kowa dai da nashi ra'ayi dai, amma dai gaskiya wasu kawai ganin suka yi kila yanzu an waye ya kamata a ce sun dan yi bisa ga yadda suke rawa, duk da yake akwai skin care akwai gyaran da ba na bleaching ba ne ba, amma dai gaskiya mafi yawanci yanzu bleaching shi ya fi yawa. Ba kowace mace ka ce wa kila ta bi kila ma ta bi ka'idar ta je ta yi binciken skin inta man da ya ka dauka ba kafin ta fara amfani da shi ba, kawai wasu suna amfani da man bleaching saboda dai kai tsaye a ga sun yaske sun canza.
1: A Ghana ma wani rahoto na nahiyar Afrika na WHO ya nuna cewa akalla mata 40 cikin 100 na sauya launin fatarsu a kasar. Mun kuma jiyo ra'ayoyin mata kan abin da yasa suke shafa mai.
3: Muna shafa mai yanda za a yi dai mu yi aski. Like in ka zama baki wani sometimes in ka shiga cikin mutane like for instance ka ga kuma kowa na bright ban da ke yasa shi kai ma kana feel kamar kai ma kana da yiwuwar nan kalar ne yasa yana bari kina attract yasa muke shafa mai.
4: Ni abin da yasa nake shafa mai gaskiya yana min kyau ne shi yasa nake bleaching, kuma da na tashi gidanmu gaskiya ba irin kwalare haka. Ni dai gaskiya fari na ni kyau shi yasa na fara bleaching.
5: Abin da yasa nake shafa mai ni ba na son baki, na fi son koda yaushe in ganni fara. Dama dai ni ba baka ba ce can da haske na, amma na kara gaskiya ni Allah ba na son baki ko kadan. In nai baki ba na kyau sai in ga kamar na yi muni, amma idan nai fari ko ban shafa hoda ba in na sa kwalli kadai ya ishe ni in yi tafiya na da inda nake. Sannan kuma ni da in rasa man bleaching kwara in rasa abinci.
1: To sai dai ga wata matashiya ta ce wasu matan na shafe-shafe ne saboda yanayin dabbare-dabbare da fatar jikinsu ta yi.
6: Mutane na shafa mai saboda maybe condition skin su ya bata ko fuskan su ya bata kaman pimples na damun su ya ke kiran shi enzima abin da ake ce ma crow ko ya ke fadi cikin Hausa. Kamar fuska dai yinin ka shafa mai bai gamu ba ya yi daban-daban kalan kai daban-daban nan saboda shi mutane ke shafa mai, kuma wani kuma na shafa saboda ya samu kalan da yake bida.
1: Kyau na daga cikin abubuwa abubuwan da ke siffanta ya mace inda mata ke son fitowa tsaf-tsaf da yawa daga cikin mata masu tasowa kan duba cewa kyau ya ta'allaka ne akan farar fata kuma yadda wasu ke bayyana kansu a kafafen sada zumunta daga nan ne sai su fara kwatanta rayuwarsu da wasu yayin da ko a tsakanin ƴan uwa ake nuna bambancin launin fata a matsayin wani salo na nuna wariya da daraja kuma a tsakanin rukunin al'umma sannan a hankali karin maganar nan ta Bahaushe dake cewa farar mace alkebbar mata yayin da kuma wasu mazan ke cewa sai farar mace koda kuwa aljana ce sun yi tasiri a kwakwalan mata a cewar masana zamantakewa inda mata da dama ke ganin darajarsu a wajen maza ita ce hasken fatar su to mun ji ta bakin wasu mazan kan irin launin da suke so a mace
7: sunana Jamilu Umar a cikin baka da farar mace ni a nawa zabin na fi son wanda dai ba fara ba ita ba baka ba ina an ce baka za a ce mai baki irin sosai an ce fara kuma irin farin nan sosai to ina fi son dai wanda ba mai haske haka wanda ko haifuwa ko yara kuka haifa za ka ga suna dan da haske da sauransu wanda kowa zai je yana shauƙin ya yi hulɗa da su ko ya ɗauke su da wasu abu makamantan haka
8: sunana Rufai gaskiya na fi da son bakan mace saboda bakan mace irin natural beauty ce wata ran ko ba ta yi kwalliya ba in ta yi wanka ta sha vaseline ko da kwalli ta sha za ka ga ta yi kyau sabanin farar mace sai ta yi kwalliya da sauransu
1: to sai dai ga Hamza Umar ya ce farar mace ita ce zabin sa
9: gaskiya yana da ra'ayi sosai akan farar mace saboda farar mace na ɗaya ra'ayi na wanda nake da shi ni nawa karan kaina sannan kuma akwai quality su wa'anda ne ka ganin farar mace tana da su a duniyar ne da ma duniyar da ta gabace mu wadda gaskiya bakan mace ba ta da su na ɗaya za ta jawo maka dai class number 1 za ta ja maka aji sannan gidanka karan kankan shi zai samu wannan ajin zuri a kama kankanta za ta samu wannan ajin saboda in ka duba a yanzu lokacin da muke ciki lokaci na wanda mata maza suna da wannan sha'awa akan su samu mace mai kyau kuma fara musamman a ce tana da ilimi na addini da ilimi na boko
1: amma Hamza baka ganin irin masu ra'ayinka a cikin maza ne ke ingiza mata su fara yin bleaching
9: eh to akwai waɗanda gaskiya sun samu rudani akan wace ce farar mace ita farar mace abu mace ta wadda in dai ka san farace tabbas kana ganin ta ka san farar mace ta magana wai mace ta yi bleaching ta yi hori wannan daban na duk wanda ka san farar mace bai ma mu'amala da wacce take
1: amma ya kake tantance mai shafa mai da kuma wadda farinta ne na asali
9: ina tantancewa number 1 za ka ga duk wanda tana bleaching akwai wani abu da suka normally in sun kusance ka kakan iya jin wannan warin na man na bleaching akwai kuma wanda tabbas in dai master na gehen gane iya farar mace tun daga nesa zai iya gano waccan natural hori na gare ta gaba horin ta ainihin nata na kanta ba
1: Ibtisan Sani Sulaiman jami'ar kiwon lafiya ce ta bayyana mana illar da ke tattare da amfani da sinadaran sauya launin fata
10: Sinadarin da yake cikin ƙwayoyin na koruwan alluran na yawanci shine glutathione. Yanda ku yake sa mutane suna fari shine yana rage aikin melanocytes, waɗanda sune ƙwayoyin halitta da suke samar da melanin. Iya yawan melanin a jikinmu, iya duhun fatar. Shi wannan glutathione din, likitoci na fata suna amfani da shi idan aka samu matsala ta fata, musamman ma mu mata wanda hormones suna sa mu samu matsalolin fata kala-kala. Wasu a lokacin al'ada, wasu lokacin da mace take da ciki, ko ga masu larurar PCOS. Matsalar amfani da glutathione shine yanda mutanen mu ba mu iya bin ka'idar shi ba bincike ya nuna yin amfani da glutathione da ya zarce kima yakan iya jawo matsaloli kamar irin su amai gudawa ciwon ciki kurarraji da kaikayin jiki har ma da wahalar numfashi kuma har yau bincike bai gama nuna iya adadin matsalolin da zai iya kawo dan adam ba yana da kyau mu ringa koya wa ƴaƴan mu musamman mata cewa kimar su ta zarce kalar fatarsu
1: mata dai da yawa sun bayyana cewa suna amfani da kayan shafa-shafa ne saboda su ja hankali kamar kowace farar mace da kuma samun damar samun mazajen aure da fatan mata za su gane cewa kyau na zuwa ne a launuka daban-daban kuma kimar ki bata ta'allaka a launin fatar ki ba to da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin abu namu a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku musamman ma wakilin mu na jihar Sokoto Ma'awiya Abubakar Siddiq da kuma abokiyar aiki ta Raijana Munir Yahaya sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
0: tangada fasiya da wannan shiri na wato abnamu masaro ana da tare da shirye-shiryen sashen sana DW da ke zuwa muku daga nan Birnin Bon. Yanzu kuma ga Binta Aliyu Zurmi ta shigo da ra'ayoyi da kuka bayyana dangane da rahotanni da muka gabatar muku. Binta, barka da zuwa.
11: To barka dai da aiki.
0: To me masaro ke cewa?
11: To idan na fara da Ali Muhammad S Fulani Maradawa yace isowar rukunin farko ne in Najeriya da aka kwaso daga Afrika ta Kudu, hakan abu ne mai kyau kwarai da gaske, da fatan sauran za su iso lafiya. Sai Suleiman Al-Bahari daga da magaram a Jamhuriyar Nijeriya ce da fatan amincewa da sabuwar dokar da za ta bada damar izinin kafa 'yan sandan jihohi a Najeriya da majalisar wakilan kasar ta yi bayan shafa tsawon lokaci ana cece ku ce a kai. Isa Mato Isa mai fara yace wannan kungiya mai shiga tsakanin addinai a kasar mu Nijar da fatan Allah ya ba ku sa'a. Sai Sani Dawo Alaska Sansumburin yace sabunta kungiyar da ke shiga tsakanin mabambantan addinai, muna maraba da wannan mataki da ke da nufin inganta zaman lafiya a kasar mu. Allah ya sa kulliya ta biya kudin sabulu. So Audu Mamadu Jetkore Gidigir daga da makaram a Jamhuriyar Nijeriya ce to wannan kungiya mai shiga tsakanin mabambanta addinai a kokari na tabbatar da zaman lafiya a kasar mu, muna miki fatan alkhairin. Sai Barau Mijitaba yace DW muna fatan kafa 'yan sandan jihohi da 'yan majalisar wakilan Najeriya suka amince da shi ya zama mafita ga matsalar tsaro da Najeriya ke fama da. Abdullahi GSK Adamu daga sabon garin Sarkin Dungas a Jamhuriyar Nijar yace duk wani mataki da kungiyoyi za su dauka na haɗin kan al'ummar Nijar muna goyon bayan su. Abdul Aziz Ibrahim Nomau daga Jamhuriyar Nijar shi ma yace a gaskiya muna murna da sabunta wannan kungiya mai shiga tsakanin mabambantan addinai a kasar mu. To wannan batu da yayi ma yan Nijar dadi
0: sosai kam. An samu ra'ayoyi da yawa.
11: Haka Yusuf Haruna Kariya Nijar ya ce amincewa da dokar kafa 'yan sandan jihohi da majalisar wakilan Najeriya ta yi bai zo mana da mamaki ba, saboda duk abin da ya shafi ci gabansu shine damuwarsu, ba abin da ya shafi talakan da suke wakilta ba.
0: To fa, in ji wannan ra'ayi
11: haikuwa. Sai Buron Bukar Dodo ya ce amincewa da dokar da ta bada izinin kafa 'yan sandan jihohi a kasar Najeriya domin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta addabi al'umma da majalisar wakilai suka yi, tabbas wannan abu ne mai kyau. Sai Mustaba Tela kukan sanmu ya ce DW Hausa Amurka da Iran Allah ya kawo musu mafita a tsakaninsu. Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchin Najeriya ya ce DW Hausa kaddamar da rundunar dakarun tsaro kan tsaron kan iyakoki da dazuzzuka da masu garkuwa da mutane ke amfani da su a gwamnatin jihar Edo ta yi, hakan ya yi daidai, muna fatan kulliya za ta biya kudin sabulu har da soso. Sale na Kano Bande ya ce amincewar kafa dokar da ta bada izinin damar kafa 'yan sanda a kowace jiha a fadin Najeriya wanda 'yan majalisar wakilan Najeriya suka yi, hakan abu ne mai kyau matuƙa.
0: To madalla, muna godiya ga masu sauraro da suka aika wannan ra'ayi, kuma muna godiya gare ki a Fajar Binta. Yanzu mu saki kuma wajen Khadija Amir Fa'i domin karanto mana labaran duniya zagaye na biyu.
12: DW labarun duniya.
13: Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matukar damuwarsa kan cigaba da tsananta rikici a gabas ta tsakiya. A wata sanarwa da kakakin Majalisar Dinkin Duniyar ya fitar, an ce Guterres na nuna damuwa musamman kan har-haren da Amurka ke kaiwa Iran da kuma har-haren da Iran ke kaiwa kasashe makwabtanta. Ya yi kira ga bangarorin da ke rikicin da su koma ga yarjejeniyar tsagaita wuta tare da kaucewa duk wani mataki da zai kara dagula lamura. Guterres ya yi gargadi cewa cigaba da taburburewar lamarin na iya haddasa da su sake barkewar yakin gaba daya wanda zai iya haifar da sakamakon da ba za a iya hasashen sa ga yankin da ma duniya baki daya ba ya kuma jaddada cewa kasashe masu rauni su ne za su fi fuskantar illolin duk wani sabon rikici da zai sake barkewa Shugaban Amurka Donald Trump ya barazanar cewa kasar sa za ta kaiwa Iran wani mummunan hari tare da bayyana aniyar sa ta karbe ikon harkokin man fetur da iskar gas na kasar baki daya a nan gaba. Barazanar na zuwa ne yayin da Amurka da Iran suka ci gaba da musayar hare-hare a rana ta biyu a jere, lambarin da ke kara tayar da hankalin yiwuwar fadada rikici a gabas ta tsakiya. Shugaban Majalisar Dokokin Iran Muhammad Bagir Ghalibaf ya mayar da martani cewa duk wani mataki na gaggawa da ba a yi nazari a kansa ba zai iya fa kasuwannin makamashi cikin rudani tare da haifar da rikici mai dorewa Jamhuriyar Niger ta amince da sabon kundin tsarin dokokin laifuffuka da ya haramta auren jinsi guda tare da tanadin hukuncin daurin shekaru masu yawa ga waɗanda aka samu da laifin a ƙarƙashin sabuwar dokar duk wanda aka samu da irin wannan hulɗar zai iya fuskantar daurin shekaru tsakanin 5 zuwa 10 tare da tara haka kuma dokar ta tanadi hukuncin daurin shekaru tsakanin 10 zuwa 20 ga duk wanda ya auren jinsi ko kuma ya kafa ko gudanar da kungiyoyin da ke da alaka da irin waɗannan al'amura ministan shari'a na Niger ya ce an kafa dokar ne bisa cikakken ikon kasar da kuma la'akari da ɗabi'u da al'adun al'ummar Niger to iyakacin abin da ya sauka kenan
0: tanka sheki Khadija Rufai da labaran duniya kuma baki da haka muka kawo ƙarshen shirin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu labaran da kuma rahotanni yanzu madadin editor da ta tsara shirin Latifa Mustafa Jafar da Khadija Rufai da ta karanto labaran duniya da kuma Binta Aliyu Zarmi da ta karanto sakonnin kuna masu sauraro kana da Brita Gruna da kuma Claudia da suka kula da sarrafa na'ura Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
14: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni Jama shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa